bana aron rigongomia mobali okepa ya molongani bapesi yo ebonga ya mokuse ye babalingi omela te mosusu asana nzela e rigongobila ale rodal na canada bafungoli imbwa oyai na solo na yo e luka nzelano mosusu kuna si yo okoma zelo e didie masaya vatican adolungu andré kazai libenga na yo nde efandisaki yo kuna longtemps kokona na ngo ya lelo eza kobenganisa yo e medo shauma